kotse la warul tax nga bëgg jeexa ko suuf ngir bëgg ko xañ sa morom sambaabi jaan sambala fayee.